Eka-tuka. Eka-eka. Na mimi. Na wewe. Takatuka. Takatuka ilo. Asante sana. Esha, Esha, Biesha. Weye. Nambewe wacha. Saa hizi Farahani na kusikiliza. Nikia na Mama Diana wa Kilolo. Kulikese Kilolo. Asante sana. Haya basi, 6 kamili za usiku, msikilizaji unazidi kuchanja mbuga kupitia 88.9 tukikonga nyoyo vilivyo. Kama tanzata ilo wewe. Kiando naipenda sana Joseph Kiando wa Ilula kule mchambuzi huyo.